0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Apat ang nasugatan dahil sa sumabog ng LPG sa barangay Balug, Calbayog City, Samar. Kasama sa mga biktima ang dalawang empleyado at customer ng tindahan na agad di sinugod sa ospital. Tinatayang nasa 600,000 pesos ang halaga ng danyo sa insidente. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng Calbayog PNP at Calbayog Fire Station ukol dito. Kuha naman sa dashcam ang mga nagtatakbuhang residente mula sa nakahintong sasakyan pati na ang pagbaba ng isang babae sa tricycle na nabulabog din sa pagsabog.
3: Inilikas sa mga pasyente ng Makabebe District Hospital matapos bahain dahil sa dalawang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga isinakay sa military trucks, ang isang buwang sanggol na ito.
4: Iniisip rin natin yung safety ng mga pasyente and also mga empleyado. Sa surrounding ng hospital, may mga pumapasok pa rin mga tubig.
3: Bagamat sarado ang pasilidad na baha, tumatanggap pa rin sila ng outpatients sa itinayong operation center malapit sa hospital.
5: Dito sa bayan ng Bacolor, mabagal pa rin ang paghupa ng baha sa San Guillermo Village Housing Project sa Barangay Tinahero, Bacolor. Aabot pa rin sa 2 hanggang 3 talampakan ang taas ng tubig dito sa mismong daan.
3: Napilitang suungin ni John ang baha para kunin ang ilang gamit sa kanilang lubog na bahay. Anya, posible kasing matagalan pa ang kanilang pananatili sa evacuation center.
6: Actually kahapon, naglinis na kami. Expected by Tuesday tomorrow. Pwede na kaming bumalik para maayos mga gamit. Hindi namin inaasahan yung patuloy na pagbuhos ng ulan simula kahapon. Lumaki pong tubig hanggang gabi wang. Actually dito ma'am kahapon, hanggang dito na lang yun.
3: Mataas din ang tubig sa MacArthur Highway sa bahagi ng Barangay Santa Monica sa San Simon ngayong Lunes ng umaga. Sa kuha ni Bayan Patroller Ansel Jumong Sitson, halos lubog ang gulong ng mga motorsiklo na nangahas sumuong sa baha habang malakas ang ulan. Pahirapan naman ang pagbiyahe ng light vehicles sa bypass road sa Lubao matapos sumapaw ang tubig sa mga palayan. Sa Tarlac City, gumuho ang baha.